Deje ento ade raja purusa ane bani ngawengon makna dolakar ngematiang kai.